Simano, Ebeka se unyame wayati e. Bemene mi wadi na masra ulu yehuwe. Sa adi tsiri na ni wulu wajoma. Bidimano, Ebeka se unyame wayati wayati e wayati e tuju. Sa adi tsiri. I'm a demon, I can say.

mamete bibi bible say a kwan bi wo wa e tene woni pa ni so na awiye no ayo wo akwan god of war and dem bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tene anaza tene bible say oh man so kwan ma biom dem wo ban sa arena day.

padia ke siye bia me de se japadia we yesu siye ye e bi se japadia ne pon de e japadia ni asafu e rade.

Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma ni desu. Ayo hene, ayo hene. Every side.

kuta meba ewia me kasa kire ho tie arita meba me kuta me dio na me represa ni ahunam nyuma pia da city menye meba salsa why are we boa meba why are we boa same brother soa why are we boa sa oni be pam akodite si adume never such a wakene na subabi a wo mo bia na je agoto ma me metra wakoma ma me ne ni wakoma ni mo esan sama pain ma hinia na pain ma ti adume ma wane nye no monsa na emom ti adume ma wakoma mupu na sesun suma tabia na weni ahunya kesia hunya wenya din na tie osori anyuma etse sai

Bible chata wakati na falafi kwani sa. Asori dan we mi dida ku be ku na mi de na sa atani. Wakati na sa uni mfie de dua. Ye di esi asori dan. Na wo free sa a dine si wona. Ana waka ho asa. Na wo pasu wa chira sa eni pa ye ni padua ni asori dan. Wo aka ni wu a wadi ni padua ta wu. Dako. What the name is that? Yes, Christ, I'm sorry.

la mia obosuna sa sufete ni ma amosuna yauna munna la nini wate ayo batan pao kilu mahu waya becha api ko ama tuye mkwa nesu prendu yo batan pa yari ya mo atu usue na tiwa di soba ya hosa jini.

di moja te ukra kuma e se moja na ngua ka fa fi ni oma nipa asimu mla mi ani ai na wadi ni akopo na mesi so poli ti tada na mahaya mumla matimu mla ta sutrema a presan grawo mpa na mna ho.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ya ni mwenyamu apuye wosa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amaiso, na nsu awadi bapuye wosa, na nini mwenyamu abedeti. Amen.

na me kwa kwan to die kwan die me ma boyin ko won so de wa wale acha ayo sta we boyin na wutu me ngo me ma ni frani na te so mo bra won kura ma na me ma su ti forti asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mum